minimini au femina no pay na minimini akosu wa bravo but the two baby na pita and the chef for na aposu babo sa so che boy wodi woni mi die ni wonya nsa ye biara ba woni pa wo so na ko kunya ni Jesus aso jini ye di so woni ba wo so ne wo so bari me bi wo ho a

0: safra no sa ji sa ba kuma me baba ba kuma me
1: yenya santu minko
0: o kubie ni weni.

chine di na me hu se ni awote e free me recently ni me nyam hu se we di obi are hamoda eji omi a wuti me e be se de ka chine o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu hamoda o ma wo nye enkrofo onyo

0: nasa so na yuyo dofu nasa enyanum na dofu abranche bi si nega laio
1: ayo enyanum